Hello. Lalu cuma sejak kita um tu dah mi nu lepa ulah naupol dan tentang mo. Tu ni hi meja ni cum. Tong ni le kulhan rok. Boy pay ni asi. Lai oswa chin FM radio isin dan kunem kalau kasar si. Kalau nak hi Melbourne kulupi asi. Nanti mana cari sin kancin FM radio ni ngajin ta rosan nak nai. Tua cun tu zaman lami kan penting mi le kan building mi pol sim real na kan ita dengan si tu zaman hi tu zaman i tu tang cha petian tu ton ta zaman pek tu ding hi pastor ti hat cun su si. Jadi tu ni hi special jadi zaman kan penting di sela kan. Korami chin F chin F chin radio e chin atan lo thana e 22 siama no fin chloi interview nak kan ne dingi chumi kha tok e saman chen hua kan ngai ding si chelo chu kan ma kelten hadam nak lam thulen ha pol ngai na kan mang dingi chule kan chin star pol la sak thiam poli la ngai la pol ngai na in chan kan phang lai ding si patient thang tha kan ngai lan te a tua chun thang san nak hlamoi kan ngai ringi tu tu jenny ladu omi sakmi siringi o simi han te a tu zan hi ke ma presenter patient thang kan chin fm radio leader ga si ke man presenter ga tun dingi chun kan ku a ku presenter simi pawan pi reuben van len in jet pol oriram point control sak ding a si chule tu ni hi kan ma chin fm radio in a mi kho thar mi khol sinan mi khol slo ding ni team member thar tunya kan nei simi thon ta ton te an at ton te mi pol su fut nak a kan nei leading city kha karel cha du tu chana chun thamoi jenny sak mi thamoi nga da in kan chan kan pe ta reading

0: Jenny, kalau ngau na sa, tutu patien tu thang cha, ngana kan ini cumi hante ya, ku presenter hina tu kasuta dingi. Pavan P.
1: Hello.
0: Ready mo?
1: Ready so ko.
0: Mitu wa. Atok na kan kare lo mi
1: Aha.
0: Tu ni tu hi meta ni khat ni so first week of meta me to.
1: I see.
0: Kan lai chung in mei thai yang so
1: lai to hin mei thai
0: a lai hin
1: e khai a chu chik chik de si wal ti a
0: he he lai sa jil tu a sia the lo le chu cho khun tek tu lo
1: a lai lai to ge the ka fat ni duak ve o khai a a kan dong kha chu si okay a si la chu tu lai chu mei la ka chu yang e thok lak la se ba
2: Toilet. My shin bia le my malsom tarpol an sitting si
0: malsom tar ma
2: si malsom tar
0: jile mi pi hena yati so kan re jo an ngai thidan ding kha
2: si mi pi por heni a melbourne khali pi singum pol chu direct in life in nan ma moto song asi se phone asi se fm channel akin 97.1 fm radio kha direct in nan than on asi le chu nan tak ngai thading chun ramleng de ummi le lamtha de umpol chun website kha nan download ding asilaw len app kha nan download ding community plus de min download chumi songi sin kha 97.13 mdr kha nan download de kha bia khan chin fm de min thola sile chu kha nan dunak chana khan nan tak replay thai sar de ngasi de mi te kha sim kan lo du chu sin tol song umpol ra kha text kha nan to thai text ka ti ka live text mo tu kan to re ro la ya kan live text kan to thai chami number kha chu 0497 1 102 000 sitting 0497 102 000 kha live text to thai na si ti mi ta kha kan no sim thai do si lungoi
0: tu chana chun pathin tu thang thang anak in chan kan phang ding i sia ti ha thun su kan som ta ding

run dam nak ti mi chu jiang sau ase se mai se bika pathian ka thang thati arong bol thai ding in tik chu chan ka nga hi ka lung oi ngai ngai angai tu nan za te par khla se se pathian lo thla swa se se run dam nak ti bi hi jiang sau se mi pi tam pi kan thai da na chun pathian in lo du dot tuk e ala run dam se ti hin kan thai tlang pi kha se yama long te khami long asia chun khatok mun long kan thumok ding asia chun boina tumpi pathian thua kan nei se chumi chu kan thai fiang dinga malte ten rel ka tum dingi chun run damna khi jiang so si ti mi hi atlang pi in mi pi kan za te kan thai thiam na dinga sim fiang ka tum ding run damna thai dinga chun run dam tu hi zau so asi ti mi kan thai fiang atul hi mi kan thai fiang lo ruang mi pi tam pi kan boi theu mi se abika christian nun kan timi pol a silomana kan nun dan ding hi hi apyang thar silomo mo apyang thar salo so a asira le ka urani changwai dan pol hi mi pol he kan rakboi ze thai theu yanga tele run damna ki a kan rak thai fiang lo in run dam tu hi zau so si timi kan thai fiang lo ronga ara suak mi pol ki an rak se chule tu lai mi no pol le nau hak pol la chu run dam trulin anthayok law jenga tele postmodernism san ase relativism individualism san ase nathudik kathudik na fedan ka fedan ka pomdan na pomdan ti khana se churunga thudik ngai ngai kha thailo san ase churunga himi sana hin pathian hi zau so ase te mi anthai hlan lo hi churun dam trulin anruto da law ding run dam tu in run dam na atwanak san hi kan thai atuli e in run dam ding in ji so to cross para thi ti chu na ha khalin kan thai the asinan cross para jiang mi so atwa the ti mi jiang mi so afam kim tar ti mi hi a thai tu hi kan mal jet chu mi ro hlan lai sin atonement theories ti polarak umna kha sei jiang tin chia so ji su khri cross para thi ti ka jiang mi chia so atwa ti mi kha rel feng dinga kan se to talk a swap me that him naga ransom theories satisfactory theory.

0: jiang ruwa so jisu kri atul himi hi fiang dewin thai kantul jianga tile jisu kri ama long hi pathian thin heng nak diriam tartu pathian thin heng nak diriam tar thai umsun kalka ama jisu kri long ase chumi ruang a jisu kri long hi lamjin le nun na le thutak ase ti kanjum na kalka se se pathum na ka in rundam tu in khoi tok isin so in rundam mitam pichon unreal dinge solna ke sin mo silawle hele sin mo se kami pol kha pathian thua adik kaumi se adik mi se ama long te kha kami pol te kha kaima chun secondary tin kare du hemi pol hi secondary a kare du nak san chu a primary a umrong ase chumi chu yang so ase ti len pathian in rundam nak chu khoi tok isin so tin kan su tok ase len ashram pi le amai su bichu ama pathian ne ni sin ase ama pathian ne ni sin rundam tul mi kan se mi tui kan rel ve ken thiang lim nak ruwa kha se bible khalin ati ama pathian thu khalin ati sual na gilo man chu thi na ka se ti khami kha thin thai se lo chu ruang a pathian ama thu sung sin rundam tul hi kan se chumi chu kan thai fiang dinga tha jang kalo pek tui chura atoi jong in hiten karel dingi kanja pin tha jang la na dinga the more you know the holiness of god pathian hi athiang hlema si ti mi na thai sin sin asia chun the more you will know of your sin na sual na atum je hin thai vi vo ding the more you know of your sin the more you know that you need a savior nasual na katum zia hina thai fiang sin sinasia chun rundam tul ka si rundam tu ka tul ase ti mi kan thai fiang sin sin ding and the more we know that we need a savior the more we know that we need grace rundam tu kan tul ase ti kan thai fiang ase len zang fa na ki kan tul ase ti mi kan thai fiang vi vau ding and the more we know we need grace the more we will appreciate what Jesus did for us zang fa na hi kan tu la si ti kan thai fiang vi vo si len jisu krin ka sanga in tua sak mi kan lung oi vi vo ding jisu krin ka sanga in tua sak mi kan lung oi lo nak san chu zang fa kan tu la si ti pi kan thai fiang lo ruang ase zang fa kan tu la si ti kan thai fiang lo nak san chu rundam tu kan tu la si ti kan thai fiang lo nak ka se rundam tu kan tul ti kan thai fiang lo nak chu misual kan si ti mi kan thai fiang lo nak ruang ase misual kan si ti kan thai fiang lo nak chu pathian athiang hlima se ti mi kan thai fiang lo ruang ase chu ruang rundam nak ti mi chu pathian ni ta se pathian ni tua mi se pathian ni khwa khan mi se pathian ni chai moi mi se chu ruang rundam mi na se zau mo tong dang chun pathian fa te na se zau mo zurong ama pathian hena kir sa lo pathianin alo shil mi na se pathianin alo kau mi na se zurong ama pathian rin san in fe vivo ramo ti mi te kha ke malam sin toy ten sim ka du mi se kalongoi
1: ole sia ti ha thun su sia ti ha kalongoi sa sia ti ha hi Brisbane o mi se e kalongoi jet tu chana hin amai chu hang tha an ngai che e mai zar hi mother's day si thlang ronga juri pa te yang ha mai zar lam te program nan nei mo ya ha
2: ya ke na chanum ko wi se a program tan da sa la family photo kha sa ko wi te de ka cho
1: se
2: ka kha mai kha se bi ko wi
1: ka ale ale se ale te sa na sun e nu du dot nak ti mi hana len thang te ona chung na sa mi kan hai tang chung a

0: kalong oina sa tu chana chun health and wellbeing team sema lalim moi to remi kan ngai nang chan sta reading
1: health and wellbeing minin nan kut nem kan lo kai kamhin chu su nei parasi hemi video sunga thi sen thlum phun khat le phun ni nat nak thu sim fyang na kan nei ding amai sabika thi sen thlum nat nak e kan thai tu mi pol chu rogan aigan in mi pol kam pum in a real e chithum glucose a anchang chule kan taksa thi sen sung e chithum level chu insulin te mi in ara control a si minong risel mi chun insulin hi kan la pancreas in ara tua sua kan thi sen sung a chithum atam tuk tika kan zun khala thum chutika zun thum tin tla ko a si thi sen thum na phun khanna ara suak tan chu kan taksa sung e la in insulin malte lole jiang han atua sok thai lo e kan ti seni ummi chithum level chu asang vivo chumi chu ti sen thum nat phun khanna ka si ti sen thum nat phun khanna hi zo polin an nga ol chuang ti si le chu kum som li nak e mal in an nei al hai che in kum nau de polin an nei tlang pi chule na sung kwa a thi sen thum na phun khat nak anai tu an uma si le na nga ol chuang ding khise lo le thau na tuk ruang i suak mi na na ka si lo thi sen thum phun khat nak le phun hin nak jang tin kan nai ti kan thai thai nak chu kan ti ha na ka luar ni dang nak in jun tho atam a thai che in jana kan um men men khal le kan chao rin lo pin kan taksa ri na ka tlak kam ma pol an dam har mipale nu nau zamo thaknat nak an nei lew lew chile mit arau thi sen thum nat nak phun khat nak tuam hmok dan chu insulin si dot le thi sen thum nat nak rang si ai ding an lau ti mi pol na si boy te i an lau sim dan le an lau zir dan vek in rak ayin rak dot o hi mi nat nak nai ti na thai ti ka tuan ten tuam hmok dan rak ngai tua chi o dam ter thai lo mi nat nak si ruang a adang dam lo nak po na nga vi vo lo nak dinga na thi sen thum level kha normal ding in rak kil kho yo thi sen thum nat nak zo thiam pol in insulin do dan an lo zir ding i de tua tu mi le na thai tu mi pol an lo sim ding a si thi sen thum na phun ni nak arak suak dan chu kan la in insulin atua suak tam tok lo asilo le insulin a suak mi pol in tha ten han twen thai lo chitika kan thi sen sungi ummi chithum chu zaran ayin asang tok chu chu thi sen thum phun ni na ka si thi sen thum na na phun ni hi zau polin an nga ol chuang thi si le chu kum som le tlun le thau tuk ruang i suak thai mi na ka si chi te a thum tuk mi le a rim tuk mi rol ai na taksa chang vai tam lau thi sen sang nai chia pol lunglam na nak nai tu pol na pa lai e thi sen thum rak nai mi pol taksa rit tuk al hai che in pum throng e thau nai tam tuk pol kwak fo me taksa e thau sia nai tam tuk pol in an nga ol chuang a si thi sen thum na phun ni nak chu nga lo ding in khamok thai da na um a si thi sen thum phun ni nak tuam hlomok dan chu a ri sel mi pum ruang healthy body weight nei tumo pung man ten taksa chang vai nak exercise rak tua o rol a risel mi ayo thi sen thum si insulin si do ding an lo ti mi pol rak ai in rak dot o kum khat a vai khat tal mit le ke specialist rak tong o kwak phop lo zo mo na thi sen thum level pung man ten rak che ko na thi sen thum level aniam tuk a si le a tharin vun chak sa lo aniam tuk tika kan than ti a suak taksa a thia lu a zing ril a rong fyang ten thu kan ret thai lo ti chua chi in kan chai nat na kan nai thai ti sen thum level niam tuk mi kil khoi lo li si lawa chun jiang thai lo wi tiang a swak thai si na ti sen thum amal tuk ti ka tu ding mi pol chu nang ma ten tu thai le a thum mi orange juice ti vek ino lo le khoi te zu jelly beans ti vek la ayo na ti sen thum level kha minil hei nga nu le chak sa lo na thi sen thum amal tuki jiang han na ai na in thai lawa si le na kyang kapi ummi na sungkua na rual pi alau gil khoi tu pol in gluko khon khit man dan an chema si le an ma in an lo do ding chule emergency medical treatment an lo contact sak chi atul gulgu khon khit na nai lawa sile emergency ra contacto nathi sentrum asang tuktika athar in van check salo asang tuktika fyang ten thu kan rat thai law ti chua chi in kan kan luak asuak kan chau tuk chainat nak le jiang thai lawi tiang asuak thai si keto acidosis an timi chu kan ti sen sungi chithum asang tuktika nga thai mi si kan har dam nak sanga ti nu se mi dam lo nak asuak ter tu asiruang a Taipe na duwa sile na siboy nina himi tu taten rak suitbed o. Na siboy te in na tisentrum target range an law simding. Tisentrum na naka na ilaw mi pol I an tisentrum level ju. Pali I sin pasri le 0.8 millimol per litre si. At lang pitu in Roland Island le. An itlana an check tail. Jule rak record o la siboy te na tong teka an hina rak simo. Tisentrum nat nak thom paper mi thisu nak le pom tu mi ne nai asia chunis boy te arang thai big in rak tongo kan lung oi
0: suite health and wellbeing team sungi members mi suite par kan lung oi zet tu chana chun kan pe reading e mal som thal ha kan ngai han te a tunia hin mi thar kan nei tu chu thloi te thau thau si tuni chu thloi te chin radio wa ton tu thoi te thon chi bi kan che tu hin kan ma chin fm radio a a pasin sa son pe ki lama volunteer in bom wedding in pompetum tu thoi te thon mal te chu su nak le mi pi thin na mel thin nak kan to ta ding se thoi te dam mo
2: oh dam tha
0: chin fm radio hi tu ni hi a visit nak sin rat
2: Kaya nakaren nakjo ba ikan na kasi.
0: Okay, sila. Malte tuhi chin FM radio in kalau somi ng mantla tuhi talkin bomb ding ti timlam nang nai inwal eh kan som nak in ngay po mo ikan lungo sa ti mipin tan lao tay du ding rong ka sang fatin min si kay chun tu nom nak si kay chun jati ko me won ra tibek pol long mai mi pi e thai khale pol lo ni chin kha mal tin sim thai ke ma
2: oh a ke ka min nga chu australian thloi si a thloi te chin ka wi a me bun hi thong ni le kul lo ni july tha ka ra theng e tu a chun a features melbourne a member manbarin ka mi media lam kha chu a ka bom pha pha din si ka umna ka veng chu mitcham si kara thenga chun a tlong kai it lamin ka kai kum khatrong ka kai I atulolo se chu a katin na tron nak lamin chan ka mang chu sikau
0: ale mebon na thenna kum thum bang tya
2: oh si
0: koram na nam nak te khoina chasta
2: koram ki ka kalimyo si kan venga ngai chu samyo phungi chaung dung rong se
0: okay se la chu ja tieng kha tu sun ranga kan kan tike dang kan khek ri ding a ne le ba song kho na pu len hwa ha kan su do bi ba ding ye chen hi tike in international student dim hon ni na ai na ra chen na man than na chu ni hi de ben kho chang lam ko han lam ma pum na pek the kan lo hu hi chu kan lo song lo lo si ti kha lo ngai thu kan lo sim ma okay tu chan na chen ma som thari lam moi sang mi ngai nak san in kan pe ding hi khari khan kan cham tob lam pan pan bi bo ding ase

0: Also ang tar kalung o ituk Lalo nalha himi hahi Inshoy o tumihi Zom tu Mi piang tar le zom tu Kanza den kan ngay di ka kalung ta lengi Na kalung song zil si Malum kala chin FM pranga Inbo e Nalha kan pangvi Volai ding si Kalung o izit Di ka simcha kadu Tutan ding malte Tua sung umpo pranga Kan nai chu yang si jile zar te tin te kan nei chou mi lai tlong lai zhe zhe nak vsl tlong he tam tu kha tu zar I sin mi zan san thok sal sa zawi chimi khan zo zo khal kai anu la patam bi kan tha ri lo kan thei chna tha ri lo po khan kan fa le kan chala an thiam thina ding a tha ding kan lo so mi chumi lenga enrollment ta kha tua thei lai e atua hrilo kanum pang asile amo phunna ne tu pa vanpi le sia uklem pol la nu thwai te po hena kha anan nan sulham the si chon bom tul mpang khale kama chin fm radio lama tla in pe thading ase kati khan kan lai cha kan nun phung kan cha lai than so sin sin thina de nga nu le pan tan kan lak pi tul de kha som kan do si tu chu tu ni hi a chan ta chim zawi ka ti khan kan top mai zal ma maras dil ba kan tong le ding nan za ten sun cha mang cha
1: you are tuning into 3MDR 97.1 Chin FM radio